mo ko rendi pour jamoko yalla loolu xawna tis ci mom ndax domam la waye sañ ko wona bañ ndax ndigalu yalla ismaeel itam de ko xol ko yombuti gis surtout mo jëm ci yow mom itam de gi xawna tis ci mom te sañ ko bañ ndax ndigalu yalla ñu itam jibril yalla neen ko jëlal xar mu remplacer ma ismaeel me ñu bañ ko ray ndax natuna ibrahima ba xamna ne li deggul lu deggul ci mom kon yobul ko xarni bokku bu fekente ne nak xale bi deena mën nga ci am mën nañ ci wacce say gaat ne ko itam ni nga daw bala baka bay dem ci batam kero bi jibril ñewé tassante ibrahima don dawal loxom pour tek mu ñew té ci loxo bi roj ci ismaeel dugal xarni kero ak ñoom ñent ñep sant nañu yalla ibrahima neena alhamdulillah ma ngi sant yalla ndax manon na top sama ciofé ci sama dom ba duma def li ma yalla sant ismaeel ne alhamdulillah ndax itam sama baye manon na ma digal li ma bañ baña def li yalla santane kon ma ngi sant yalla segam moy ma digalu yalla xarma daadi ne alhamdulillah man de ma ngi sant yalla ndax sama delet mo na ray wéccé deletu yonent mune mbekté momu de ken xamul mo tollu suma ko ñakkon xamul muy def jibril daadi ne alhamdulillah ndax bu ibrahima rayen ismaeela ñu wacce samay garat ñu wacce garaw ak garatu shaytani ñu ne kon ñenti cant yoy yep yalla ko mom ndax kenn ku ci nekk da bangalé ma ngi sant yalla nga wax kon ñenti cant yoy yep del wat na ci borom kon yeen jur gi nga xamanteni ya mom cant te yow ya fenté asamani ya créé asamani ak suuf yow mi nga xamanteni ya mom nguur kenn momuko kum gis itam muy bataay ci nguur ya ko abal ndax yow ya mom nguur yow mi nga xamanteni yaay borom maggaay di borom tedd nga ma ngi lay ñaan nga julli ci yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam julli ci ay ñoñam ma ngi lay ñaan ci barki yenen tibbi bobu sama mbir mi ma nekké ak xat xat bi ma nekké yalla nga ma wutal buntu yaatu yu ma ci génné te itam yalla nga ma defal wërsepp fuma ko foggé ak fuma ko foggé wu neneen bimu waxé ñaan gi ci la yalla dogal mu génn ca ten ba am yeneen tukki ko diko jël waye gis nañ ne mbokk yi histoire yu ñu ci yalla yusuf xajo ci ben waxtu motax day nekk ay halaqat bu ñu waxtane ci aljuma bi bu benen aljuma bi ñewé ñu waxtaan bu jéxul ñu waxtaan ak ci benen aljuma bi waye dal fi ñu ag ak yoonent yalla yusuf mo dina dal bayam bëgg na ko mbugel ko xamanteni mbugelu yalla rek la te itam gis na ay taranga yu feñ ci yusuf yo xamanteni dafa gars te modi yalla nan ko def yoonent dal ko def itam mu nekk nit ko am daraja yo xamanteni aduna bi yëpp dañu ko wuyisi ci loolu itam gis nañ ne netlina ak gént go xamanteni bam ko netlé ba ko mbokk yi déggé def na ci ñoom ak kañaan loolu tax na ñoom fab nañu yusuf ci seeni pexé jël nañ ko ba dugal ko ci teen teen bu ko dugal nak yaak japp nañ ne ñoom yusuf deena légui nak ñoom lañuy xënté moddi ñuy démé ci seeni wayju ba waxtaan ak moom ba won ko ne ko yusuf tiliya lek nañ ko legui na ci complot bobu la ñu nek ban pexe la mu wara teuralat pour mëna dem ci sen papa ba convaincre ko legui nak waxtan wi mu ngi agge insha allah ci aljuma bi di ñew wala ba ca top kon mbokk yi ñu leen di ñaan rek ngeen sibru ko ndax histoire la bo xamanteni alquran ci bopam moko netli waye du ay netli yo xamanteni dañ ko jëlé ci masamba wala ma demba ay netli la yo xamanteni alquran moko netli tuddé ko ahsan alqisas mbokki sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen mbokk abdullah diop wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ñu départ na mu ñoom jotté nak ci ardu kanaan wala jëm nak égypte sama qatalaqa malik ibn da'a wa ashabuhu bi yusuf wa ma'ahum ikhwatuhu yaquluna lahum istawfiqu minhu fa innahu abiqun sariqun kadhib wa qad bari'na ilaykum min 'uyubi biñ préparé di dem mokki yusuf yi ñu leen di wax naan leen jaay nañ leen ko de waye nak dañ leen wax ayib bi nekk ci mom ñu leen di yëgal ni jam bi ñu leen jaay ci ñu jam la won dafa dawon su yebo nak ngeen nekk ñu mëna surveiller su ngeen ko defu rek dañu rëcc benen bi ci dess itam lu leen yor na ngeen ko neub ndax ab sacc la benen bi ci dess itam lu ngeen xam ci lu leen di neub bu len ko wax ci kanamam ndax fen kat la li nak moy ayib bi nga xamanteni xam nañ ko ci mom wax nañ len ko legi nak ëlëk lu xew itam ñun wax nañ len ayib bi nga xamanteni mo nekk ci suñu marchandise e mo melni kon bo xolé ci walu l'islam l'islam dafa bëgg bo day jaay ayib ja ca nekk nga tuddu ko ya marchandise mi de mang la koy jaay waye t-shirt bi de mang la koy jaay waye nak dafa bëtt waaw su ko defé nak bu ko jëndé ci bëtt bëtt bobu ah nga xamné itam e jënd na ko ci ciobarem su fekké itam neexuko mu déllo la bu démé bu ci kër ga itam gis ci ayib ba amna droit ñew déllu ci déllo ci ko ci su ko déllo sé dang ko wara déllo xalissam fofu mom xaccé da fay daldi dagal waye nak ayib bi nga xamanteni taxal nañ ko yusuf wax dëgg yalla dara taxuko ci yusuf musul sacc yusuf musul fen nekkul itam jam bo xamanteni dafa daw waye dañ ko wax non rek pour ñu gënal gën ko mëna téé gëna mëna itam fexé ñu mu soré dëkk bi ñu na alaykum nu da'a da di jël yusuf tek ko ci digg gele mum wara ta par ak mom nak ñu jëm égypte waye bi ñu ñëwé ba ci yoon wi nek yusuf ne nekuna xamna gis na ben bammel bo xamanteni bammelu wayjuram la wayjuram wu jigen ndax yusuf yaayam dafa téla gañu yaayam mo tudon rahila bi mu ngi bammel bi rek yalla dogal nak mu daldi tepp joge ci ko gelen gi rek daldi ceppelu ci suuf daldi dem nak suuk ci bammelu yaayam di joy na ko yam sama yaay jugal jugal na xol melokan bi sa dom ji nek na ko sama mbokk fexel nen ma de jeul ma dugal ma ci tem ay boy gisone niñ ma don yewé ak niñ ma don doré kon de sa xol dem na yaram ay sama yaay te nga jup man de jaay nen ma def len ma jam ñu may yob suuf suma xamul man ko ni daara daadi nem me ko ne ginnawam ken nekat nek bi yusuf di teb yeguko mu daldi e wonye ko topi tankam gis yusuf mu ngi tok ci bamil yaayam mel ni koy wax ak nit fofu nak wax nen ni amna e ben dat bu addu ci ko asaman wax ne di wax ak yusuf nan ko fasbir wa ma sabruka illa billah ni ko yusuf muñul mu ñu nax su mu ñu dal lul ci yalla kon mu ñu fofu nak ay yusuf joge ta sante malikum nu daara di ñew bi ñu ñewé dal daf ko mbecc ba mu daanu ci suuf mu daf koy jël yéggal ko ci ko gelem gi dal di jeng tanki jeng loxoy ne ko nak yow li sa mbokk yi wax deug la yow jam nga bo xamanteni da ngay daw mu ne ko dedet man duma jam wallahi ndax ke ñu sulfalé sama yaay la musul nekk jam lu tak ci mom musul nek jam mu ne ko ñe dañu wax seen wax ju bon rek mu ne ko jël mom malikum nu ta'af bi ñu nga xamanteni dugg ci neen égypte bi ñu dugg ci égypte dugg ci marché bi légui nak tek nañu yusufa war ko jaay e nit ñi ku ñew rek proposé nga benn prix ki ne mën naa ci téeméer ki ne déedéet man mën naa ci ñetti téeméer ki ne mën naa ci juróom kini mën naa ci junni ñuy teg ba ministre ba nga xamanteni mom moo yoroon économie ba ñu ko doon wax xit feyr ndax buuru ministre ci jamono boobu mu ngi tuddoon Rayyan ibn al-Walid Rayyan ibn al-Walid moom moo nekkoon buuru Égypte xit feyr nag nekk moom moo doon Aziz bi nga xamanteni moo yoroon économie ba moom nag moo ñëw ci marché bi rek gis ñuy jaay Yusuf di ñëpp tegee seen njëg mom mo ñu jogati len jënd ko ci pri bu am solo xet fa mom nak e nekkon nit ku bax nit ku julit mom moko jënd ci malikum nu da wa
waye ma ne ko mu daara bi nga xamanteni mo jangam yusuf ci ay mbokam te foron ko ci ten bi amna ay sédé yu rafet yu mu def ci yusuf ne dal setlu na ni xalé bu barkel depuis mu and ak mom gis na ni commerce am day yok alalam day yok ni na keur gu mu dugg itam keur ga da fay barkel ne itam setlu na ni fu mu nek musiba du fa dugg ndax nit ku bax mu ni gis na itam ne mos nañuy dox ci tangor waye melni ni dafa am ben nir rek bu len di niral waaw mu melni ci karlu nu nek neena mo musuko am luddul bamu ande ak yusuf mo malikum nu daaru lol la wax yalla dogal na nak mom yusuf genn na ci loxo malikum nu daa legui dugg na ci loxoy ministre bi nga xamanteni mo yor economie bu egypte ñukay wax xetsel ci fakk ndako da di ko yobbu keureum mo xet fir nak waxon na ni amon na soxna ba yalla dogalul won ci mom mu am weer bu mu meuna jotté ak soxnam soxna sa nak ngi tuddu ra'il dem na ngi ngam xet fir dafa wax soxna ci ne ko akrama matwa wa asa an yanfa'ana aw natakhidahu waladan mu ko ki de ab xale la ma ngi koy jënde ci marché bi xay nak gis na ne dal jam la waye yorul direct yorul melekan bi lima ko tutal modi nang ko teral nay bokam ñun di lek di bokam ñun di nan fi ñu tudd ñu fa tudd te itam bu fi am ben problème te ragal na ni sax dama ko bëgg jël mu nekk sama dom lolu alquran net li lako waqana alladhi ishtarahu min misr limra'atihi akrimi matwahu asa an yanfa'ana aw natakhidahu waladan mu nekkon yusuf dugg na ci keuru nit ku bax dugg na ci keur gu am tarang dugg na itam ci keuru julit kon melna ne rek mu ngi ci wetu bayam yaqub waye e fitna mom fune la nek neke tarang gi mu am ci keur gi yep da na fi am fitna bo xamanteni fitna bu doy war ñu fa ta'ammalathu imra'atu al-aziz wa ra'at husnahu wa jamalahu وقعته في قلبها وعشقته فراودته من بين خمنتني يالا دوغلنا يونت يالا يوسف نيك سي كيرغي اك سخنا سي واي بس بو نيك سخنا سي موم موغي نيميكو تارو يوسف بس بو نيك يوسف انغي غن رافيت رافيت هان دي دوليكو تار بي دي دوليكو تبارك الله ني ستان تار بوغو مودون ديف سي تارو يوسف تخنا مون بوغ يوسف تي تايو mbokkal ko doy wa waxna alquran net liko waxne wa rawadathu allati fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat alabwab wa qalat hayta lak qala ma'ad allah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun e mom dawsi gis na mu ne dal dem na ko munatu la am sago ci kanamu yusuf waxna ne yew ñeuk def manam li tax ndawsi fexe ba am poñ ci yusuf mo di defa toog ak mom jekki jekki ne ko yusuf rafet nga di yow da sa kawar gi rafet na yusuf ne ko kawar gi di rafet na waaye ëllëg sama génne aduna moom mooy njëkk a tasaaroo ci sama yaram mooy li njëkk a tasaaroo ci sama yaram ak li muy rafet rafet ndaw si jekki jekki waat ne ko yow mii de wax dëgg yàlla sa bët yi rafet na de yusuf yusuf yow sa bët yi rafet na de mu ne ko su ma génnee àdduna de mooy ndox mi njëkk a tuuru ci man ndax bët yi njëkk a bënn su ko defee ndox mi tuuru ci suuf kon rafetaayam amul benn solo mu xoolaat ko ba jekki mu ne ko yusuf sa kanam gi rafet na de yusuf ne ko yi muy rafet rafet de ëllëg suuf dana ko lekk bu ko ko gis ñaawaay ngay gis waaye doo gis ak taar moo tax ne ndaw si bàyyiwul Yusuf ci di ko tagg di wax rafetaayam di ko tagg ndike yoo am na lu mu bëgg ci Yusuf lam ca bëgg moo di wéet ak Yusuf dañu di waxtaan ak moom di waxtaan ak moom ba yàlla dogal ñu wéet ñoom ñaar ci benn nekk ba ñu wéetee nag ndaw si daal di mel ni ko taxaliko ak sagoom daal di sakku Yusuf ne ko Yusuf man daal wax dëgg yàlla
xamna ne amatu masako ci yow man yow rek la bëgg li nak mënu ma ko wona wax fenn loolu ba ñun ñaar dañuy wét légui nak liko dalé ci sama kawru bop da ci sama yowu tank may na lako wax de ne fofu sheytane xawon na fa man yusuf dayitam xawon na jeng jëm ci ndaw si waye nga gis ni alquran wax na ni walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla an ra'a burhana rabbih nite alquran wax na ni ndaw si bi yitte won na yusuf waye yusuf itam yitte won na ndaw si waye bu mom yusuf ba bu gisul won manama e kakiray bi nga xamanteni yalla doxale nako ci digante mak mu moy ko te moy digante mak jefandiko ndaw si mune bu gisul won kiray bobu kon yusuf da na jotek ndaw si te bu boba itam da na nek ñawte bu reuy waye gis na mu fofu yalla e dimbal na fi jaamam ndax dañ wax ni e bu alquran waxe ni az-zaniyatu waz-zani manam bu jitele moy kat bu jigen tek ci moy kat bu goor na xam na ne jigen fu mu rebe du soy bu waxe itam ne as-sariqu was-sariqatu sacc bu goor ak sacc bu jigen mu jitel goor ci ak jacc mu ci jigen na xam na ne itam pouvoiru manam doley goor ci jacc mu upp doley doley jigen ci jacc waye itam bu de ci walu moy mom jigen mo ci upp doley fuf goor motax ñu ni ñaari jigen bu rebe rek du soy ay goor mom meuna rebe fukki at bis bu nek mo soy kon xamne kon ndaw ci pexem mo taxoon yusuf dem ba xawa jeng jim ci mom way fofu borom xam xam yi yarante nañu fi am ko yarante bo xamanteni borom xam xam yi yarante nem ko ci burhan bi nga xamanteni motax yusufa jotewul ak ndaw si suñu tane ci abdullah ibn abbas mo dafa wax ne bi nga xamanteni yusuf yitte wona ndaw si ne dama jël jimmi yaqub tegal ko yusuf ne yaqub ñu dal di jël loxo door ko ci dëng yusuf ne na ko dooré ci dëng yusuf ne na ci la banex bi yusuf warona am ak ndaw si ci la banex ba génné ci ay loxom waxtu ne sax doomu yaqub yeb kenn ku ci nek am nga fukki doom ak ben waye yusuf mom amuko fukki doom rek la am lutax ñu ne nax kérok banex ba nga xamanteni mo gennon ci loxom yoyu ci diko yaquba doole ci deun neenen lolu mom mo tax amul fukki doom ak ben mom ak ibn abbas lolu la wax so tane ci al hasan ak al mujahid ak ñeneen ñu do ñom dañ ne dafa melni bi ndaw si de sakku yusuf ba yusuf xelam xawa jël wax nañ ne dafa melni toiture bi len tim plafond bi mom lañu teggati rek neena mu melni yaquba dafa tim yusuf mat baram yi ba yusuf talatul sax legi e di jema jote ndaw si wala muy tal lenen e amna serigne bi wax atada mom daf ne yusuf dafa gis e yaqub ne ko ya yusuf at'amalu a'mal as-sufaha wa anta maktubun fi diwan al-anbiya ne dafa gis yaqub ne ko yusuf ndax da ngay def jifi kacior ndax jifi kacior nga bëgg def te yow ñu boole la ci yonent yu sell yi yusuf lolo taxoon wax dëgg yàlla mu mëna rëcc ndaw si bi mu gisee yooyu nag ci la taw nag wuti buntu ba fexe nu mu rëcc ni wastabaqa albaaba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha lada albaab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw 'adhabun alim mo ne kon alquran netlina iswar bi ci netlin bu mucc ayib waye tan liñ ci meuna gis ci werante ak borom xam xam yi ben bu ci nek rek leerna leray go xamanteni warna tax yusuf meuna muccu ci moy ko nga xamanteni ndaw si wonako ci mani nak bu gisee yusuf mo ta
wonone mucc ci ndaw ci lul yalla mo intervenir mo tane jigen mom ak wilaya da ca agul suusu nak so amul wilaya segam ñi am wilaya sax ñoy am problème kon ñu fexé ba wétay kep ko xamanteni e bëgg nga mucc ci moy fokk ngay daw wétay deg na ci mak ñi ñuy netali ne sir hajj malik sir radiyallahu ta'ala anhu dan na wax ni wétay yu jigen ak goor mune ñaar la ci xawa wol waaw ngul bi soga wacc ci table bi ak wasin yes bi soga wacc itam ci table neena ñom ñaar ñoñu la ci xawa wol kon nga gis ni kon e yaronte bi sallallahu alaihi wasallam su fekente ni wax na ni fitna bi na bayyi sama ginnaw mu gënu mëna fitnal e sama xet modi jigen mo ngi ci lu ben borom xam xam manam faylusuf la bu wax ne inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nitam e natukay bi nga xamanteni mo gëna mëna sonul goor ci natukay neneen mom modi jigen kon yusna bu fekenteni amna tuuti lu mu yittewo bo bëgg e amon xalaatu jema e fekk ci ndaw ci ci bëgg bëggam itam da fekk nek ne da ndaw ba pare itam di goor di nit te itam yenenti leg leg ten bashariya day xiy ci ñoom su ko defé nak comme yalla amna lu mu nam ci mom mu intervenir ba yusfa muccu ci ñaawte bobu nga xamanteni naroon na ca dugg waye fi nga xamanteni ñeukanti neen buntu bi mo tax ndaw ci yusfa bi mu jëme ci buntu bi la ko ndaw ci xëcc xëccay bo xamanteni wax neen ne presque dafa xappati sax ndug mu solo yusfa bi mu dawe bu ko bi buntu bi la nu fekk juste e borom kër gi doon dugg ci ci kër gi ñu dajé ñoom ñëpp ci buntu ba bañu dajé nak ndaw ci daf ne jëkkër ji ah waaw lo xam ci ko xamanteni dafa naroon ci sa jabar lu ñaaw xana tay li ma gis mooy nga tëj ba rek wala nga duma ko duma yu metti nga xool ne ndaw ci bëgg na yusuf mbëggeel koo xamanteni bëggul benn yoon yusuf ñu ray ko xam nga bu fekkoon daf ko bañ daf naan rek xanaa ñu ray ko waaye moom daf ne daal nañu ko tëj wala ñu duma ko duma yu metti rek waaye moom bëggul woon benn yoon yusuf ñu ray ko moom daal e wax laaj na ba pare tontu laajam waaye e yusuf bi nga xamante ne izalatu tuhmati anil hurri wajib manam gor buñ ko tuumaale

bo xamne rombu na ci guddiji te gisulo ben njabotu yonent yalla daawuda mo nga taxaw di julli ci guddi gogu waaw mom daawuda mo ngi julli te ina te itam amna njabotami ku ci julli budé itam dekk ba mu dekk te yilif ko beccëg ñepp ñu andando baña wor fokk rek am ñuy wor am ño xamanteni woruñ kon e dundam yépp ba mu jeex non la nekké won non itam la ay njabotam nekké won kon yonent yalla daawuda li alquran wax ni wazkur abdana daawud zil aid kon yalla reconnaître na e lu bax lolou nga xamanteni yonent yalla daawuda saxawon nako njabotam itam saxawon ko ñi bokkon na ci ay jaklem quwwatul mamlaka manam nguur gu deugur gu lako yalla joxone waaw nguur gu deugur lako yalla joxone yorul won nak nguuru ciomo waaw ndax yalla wax na ne wa shaddadna mulkahu waaw ñoko e deugural nguuram nak ba mu nek nguur gu deugur te am puissance motax ñu ne mo gënonu deugur nguur ci bur yi nga xamanteni bokkon nak ñom jamono ndax wax neen ne dan na garder mihrabam waaw barab gi muy tok difa nek difa jaamu boromam lu tolok fanweri junni malaka ak ñett fanweri junni soldar ak ñett dan nañu garder barab bobu nga xamanteni fofu la yonent yalla daawuda dan jaamo boromam waaw lu tolok nak fanweri junni soldar ak ñett waaw kuñu garder nak wax deug yalla and ak itam yalla gardel la bopam ah wax deug yalla am nga sécurité ñu itam mom yonent yalla daoud alayhi salam ku amone caractère la waaw te itam e puissance am amulone waaw kenn ku ko meuna dekk wax nañ ni musuta xare muk bañu gagné ko ci xare wala mu daw wala sax mu xawa yox yoxi tuti non bu mu massane jakar lol gagné na la duma la itam mu ko fess ñu itam amone na lu ko yalla defal itam mu bok ci ay jaglem mom yonent yalla daoud modi yalla demone na ba e jappandalal ko weñ nuko neex waaw nuko neex rek jefandiko ko ci weñ waaw lu daan jël weñ fexé ba li ci liggey luko neex manam weñ dal dafa nekkon lu noy ci wetam waaw melni e fil de fer go xamanteni rek suko neexé deungal suko neexé dam waaw lu weñ deugur deugur bu ko daw de tie ci loxom day melni fil de fer bu sew ci loxom luko neex def ko ci kon yalla noyalalon nako weñ waye nak lan modi sababu yalla defal ko katan gogu mo man di jefandiko weñ nuko neexé waaw fer yonent yalla daoud lepp li xetu fer di weñ rek bu ko massane tie ci loxom katan diko yalla jox ak khususiyé bim ci am taxna weñ nga da fay noy ci mom ba gëna noy bantu gatax ñuko neex rek def ko ci motax nak ñu ne cause bi nak lan la lan mo waral nak yonent yalla daoud yalla jox ko jaglel bu reuy bi ci weñ ñu ne yonent yalla daoud alayhi salam da daan maska wu leg leg di dugg ci nit ñi ci dekk bi di dajek nit ñi di len laaj waaw lan ngeen xam ci bur bi nga xamanteni moy rif dekk bi ndax ku mandu la wala manduul waaw nit ñi di wax ci mom lu bax rek waaw ku mu dajal rek lu bax ngay wax ci mom ndax dafa nekkon ku bax wax deug yalla waye bis yalla yebal ben malaka yonent yalla daawuda da di maske wu dugg ci bir nit ñi dajek nak ben waye yaakar ni nit le ndake koka malaka la mu dajek mom nak da di koy laaj ne ko lo xam ci bur bi def dekk bi mu ne ko ah bur bi dal baxna waye ben jikko rek ko yak mu ne ko jikko bobu lan la mu ne ko limuy dundé ak limuy dundalé njabotam du ci ñakku bopam waaw mu ngi koy jëlé ci baytu mal manam ci alalu julit ñi la koy jëlé ci alalu nit ñi lay dundalé bopam di ci dundal njabotam lolu nak rek moko yak waye ku bax la mom dal bu fexewon ba lamuy dundé di joggé ci ñaxu bopam dal mu gën waye dal lolu moko yak bur bi dal lolu la ko contrer ah yenen ci yalla daoud nak dal di nak ne tay dal fasiyene tuma mukk

bañu sante yalla julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoom ak sahabam ñu fasiyene continue tay ak yeen ci histoire yonnati yalla Suleyman alayhi salam isne ne ay jëm ji wessu wala waxtan wi wessu

walu ñanaaw dajé naño ko hudhud ne ko def nga lu reuy ndax Suleyman laccé na la yonent yalla Suleyman laccé na la bi mu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo légui nak giñ na né dana la mbugal mu metti wala mu ray la su fekkante ni indi wulo lay bu weur bu wané né ci farata nga nékkon waye gis ngeen hudhud bu mu taxawé ci kanamu sayyiduna Suleyman alayhi salam té fekkon Suleyman mer lol niko Suleyman akse bimu ko akse amna lu ko hudhud wax daf ne ko sama sang mangi lay fatlikolo bisu taxaway bu ëlëk bo taxawé ak sa borom war ko rendre compte yermane ak ñewante bima soxla ci yow ëlëk mom ngay soxla ci sa borom kon nak mangi bëgg nga woyefal ci sama kaw deglu mama wax la li taxon ma genn lolu taxon na yonent yalla Suleyman deglu hudhud wax Suleyman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi wajituka min sabain binaba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shams min dunillahi wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun alla yasjudu lillahi allazi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arshil 'azim hudhud neko dama gis rek lo gisul ndax gisna ben bour buñuy wax Balqis yorna nguur gu reuy waye la nguur ga di reuy la xewal ye di bari yeb santna kenen kudul yalla jaamu na kenen itam kudul yalla ndax jaamu lay sant jant lay jaamu ndax ñom ay sabiin len wante Suleyman mom la ko ca metti ak la ko defal modi ne amna jihad bu reuy bu wara dox ci digeunte mak Balqis ndax nit la ko xamanteni da fay jaamu xereum bokku itam ci couloir bi nga xamanteni fi la yalla yonni Suleyman pour mo wote fi lolou nak taxone Suleyman yebalat hudhud ne ko delul dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug

bi len yalla wacce fi ci ko suuf djel nak tribunal bi jox len ko ñuy atté jam yi wanti suñu atté ba jant so ñu delu wat ci ko ñibi bu fajar joté ñu delu ci wat nek di atté bu jant soye ñu delu wat non len fi nekké won ñaari malaika yoy di Harut ak Marut wanti yalla dogal wax ne ne defuñu fi sax jotuñu fi am sax wer ci ko suuf yalla tek len ben natou natou bam len tek nak modi dafa am ben ndaw so rafet ñi wax Zahra mudi ben jigen mo amone problème ñew ci ñom wax len ko wanti deke ndaw si bimu ñewé taram yem na len lol ñom itam ñu commencé nak di sakku ndaw si di wax ak mom waxi chaxan wante ndaw si daf len wax ne len dal su ngeen bëggee jot ci man ñetti condition la len di teural bu ñëk bi modi man xërem la gëm kon su ngeen bëggee and ak man fokk ngeen gëm xërem comme ni ma ko gëmé di ko sujootal wala itam su fekke lolu mënu len ko ngeen ray nit su fekente ni itam lolu mënu len ko ngeen njaalo su fekke lolu mënu len ko ngeen nan sangara mais dal ñetti fokk ngeen def ci ben wante bimu len proposer li ñom dañu bañ ne ko dal li ñaawteef la bo xamanteni duñu ko def mukk ndax jaadul ndaw si laaj leen ne leen waaw yeen lutax du ngeen fi fanan di fanani ci kaw ak ban pouvoir ngeen am tax ngeen di dem ci kaw di fa fanani ñu ne ñun de ismullahi al-azam li ñuy yegge suñu atté ba ngon jot rek ismullahi al-azam secret bi la ñu yor mom lañuy jabbatu rek dal di yegg ci kaw wante Qatada neena defuñu fa wer yalla natou len ci ndaw sos mune nak ndaw si ko rafet la won neena jamono bam doon dundu jigen jumu tololon jamono mo la gëna jek gën la rafet ëpp la xorom waxna ni itam jigen joju pers la won mu ngi dekkon Iran neena nak ñom ñaari malaaka yoyu di Harut ak Marut te yalla wacce den ci ko suuf beggon nañu ndaw si lol ba doon ko sap waye ndaw si li la len wax biñu bañé ndaw si dal di ñibi ci ñettelu fan ba la delu ci wat ba mu ñewé ëndalé na dam sanu sangara biñu ko commencé nak diko sakku wat ndaw si bañ dal di len proposer ne len dal su ngeen bëgge dal ma d'accord ak yeen condition bima len di teureulal da ngeen koy def ñom nak ci lañu wax ne kat as-salatu li ghayrillahi amrun adhim waaw di su jotal keneen ku dul yalla lolu bakkar bu reey la ndax bokale la te yalla du ko jéggal ray nit mom yalla neena ku ray nit neena na nga préparer sa barab ci safara xamne safara rek nga jëm nit mom bo xasse reey julit safara rek nga jëm mune kon nak bi gëna oyof ci ñetti bakkar yi mom modi nan sangara te gis ngeen ne mbokk yi nan sangara modi umul khaba'ib ndax nit ki bu nané sangara rek takhaliko nak sagom lu ne mën nako def legi nak ñom ñu ne dal nan sangara bi mom moy meilleure solution ndax wax deug yalla su jotal keneen ku dul yalla wala nga ray bakkan lolou ñawteef bu reey la waye nan sangara nak bakkar bu oyof la motax nak ñu ne kon nanu nan sangara rek ci lañu jëlé sangara ba nak nan ko bañu ko nanu nané dal di joté ak ndaw si kon nan nanu sangara njaalo nanu yalla dogal nak am waju leen gis ba leen waji gisé nak ñu ragal waji boole leen ñu dal di kar waji dal di koy ray kon nan nanu sangara njaalo nanu paray nanu nit
kon buñ né sangara moy umul khabaib boko xasse jëfëndiko rek mom muccatulo ci yenen ñawte fi deug la ndax jappon né moy bakkar bi gëna ndaw wante ndeke moy bakkar bi gëna mak amna ku melni imam ali ak sudi ak kalabi ñom dañ né ndaw ci sax nan lo wulen sangara ñom nanu ñu sangara ndialo wuñu ray ñu itam nit waye ndaw ci daf len nax biñu koy sakku ndaw ci daf len wax ne len la tudrikani hatta tuallimani alladhi tas'adani bihi ila as-sama du ngeen meuna jot ci man ludul ne xam xam bi len yalla jox ngeen ci yek yek di dem ko asaman fokk ngeen jox ma xam xam bobu secret bobu dal fokk ngeen jox mako kon ndaw ci ku fukkale la won ci walu xam xam ñu ne ko ñun duñu yegg di dem ci ko asaman lu ci ismullahil azam lañuy yegge te ismullahil azam dafa diis kenn du lako jox ndax jigen nga wante kenn ka mom mbeugelam upp ba mu wax ko ne ko way tenk ko jangal rek waji ne ko man kat dama ragal yalla ci jangal ko ko mu ne ko ana yermane yalla yalla borom yermane la jangal ko ko rek yalla ko am yermane la gis nga nit ñu bari legi yermane yalla bi ci lañuy sanko ndax lu ne dañ koy def rek ne yalla borom yermane la nit ki kay day joom ba pare soga wax ne yalla borom yermane la waaw wante nak yow joomagulo bëgg indi yermane yalla koku mom ak tayef la motax mu ne ko ayna rahmatullah ana yermane yalla tenk ko jangal rek waye biñu jangale ndaw si sen secret bobu ci la ndaw si nak daldi naw rek wuti ko asaman ba mu deme nak ba ag ci kaw ba sori ci la yalla maskhu nak ndaw si mu nek nak espèce bidiw mom lañu tuddé bidiw zahra mak ñu bari xam nañu ko kon ndaw si bidiw la bo xamanteni mu ngi ci asaman si nit ñi diko sentu diko gis moy ndaw so nga xamanteni moy fitna bi nga xamanteni ci la yalla fitna lay ñaari malaika yi légui nak bi jant soye ñom ñu xamne def nañu bakkar bu reuy jant bi so ñu wara delu wat ci kaw nak ñu yek yek mënu ñoo dem melni sen laaf dafa toy waaw melni picci muñu xëpp ndox ba laaf ya toy mu peut petit petit mënu ñoo dem yalla dogal nak ñu xamne def neen njumte bu reuy ci lañu daw nak dem ci yonenti yalla Idris alayhi salam la tax nak ñu dem ci yonenti yalla Idris du dara ludul ne gis ne ne yonenti yalla Idris ben nit la wante li ni ay jëfëm yu bax doon yégué di dem ci ko asaman ñom gis nañu ko gis ne ne nit ku bax la ko xamanteni amna ay grade yu reuy ci yalla nax wax ne ni rew ma mu nekkon lañ doon jaamu yépp lañ doon xey diko jaamu yalla bu Idris xeye jaamu yalla mom lay yék ci mom ci ay jëf yu bax moy ëpp fuuf la wa rew ma di yegal donte ñom ñepp dajalo nem doon jaamu yalla kon nga xamne Idris alayhi salam ku gor gor lu won la ci jaamu boromam lolu nak la malaika yi xam ci mom xamne ku sel la ñu daw wuti ko pour mu ramu len sen digeunte ak sen borom biñu ñewé ci Idris alayhi salam dañu ne ko inna ra'aynaka yas'adu laka min al-ibada mislu ma yas'adu li jami' al-khalq fasfa' lana ila Allah ta'ala biñu waxé lolu Idris alayhi salam ne ko dañu bëgg nga ramuñu ñaanal ñu jéggel ndax def nañu ñaawteef bu reuy yalla daf ñu fi yabal ñu moy ko té dañu d'accordo nak mom ci né duñu ko moy légui nak Idris alayhi salam mo dox digënté bi wax ak yalla ba yalla ne ko nak légui kon ñaar la leen di tégal bu leen nexé bu leen neex ci ñaar yoy ñu jël ko bu ñëk bi modi tan lo na len bayi len ba yowmal khiyam ma bolé len ak nit ñi duggal safara wan malaika yépp ne len harota ak marota bama len yebalé ci ko suuf dañ ma moy té ni len ma moyé jël len duggal len safara ñu and ak nit ñi wala su fekké bëgg nañu itam mo commencé légui di len buggal ba kérok yowmal khiyam su yow bu aduna bi tuké nak ma jéggal len bal len té duma wax malaika yi ne liñu defoon su ko defé mu sutural len ñom nak bi len Idris alayhi salam waxé li
dañ né ñom d'accord nañu ci yalla commencé di len mbugal ba kérok yomal khiyam mu sutural len fofu nak la len yalla yi wax nak malaika ay wax nak né manam ci ni len yalla mbugalé daf len yobbu ci ben dex gu nekk ci Babil Babil nak buñ ko waxé amna ñu né mom moy Babylone fa la len yobbu nam len mbugal mim len tek nak modi daf len joutal ñu daf len maral bañu mar mu joutal len ñu sepp ndox mi digënte seen gemiñ ak ndox mi ay centimètre yu ndaw la waaw ndox mi di len rombu te mënu ñu ci naan mënu ñu laal ndox mi lolu moy seen mbugal ba kérok yowmal khiyam motax wax ne ni amna ben nit bu doon ndox ba rombu len wax ne ne nak pour nga gis len problème la waaw wante leg leg nak nit dana fakastalu ba gis len waaw leg leg rek yalla won la len waaw wax ne ne nak ñaari malaaka yoyu ñoo fi indi njibar ñoo daan ñoo doon jangal nit ñi ak njibar ñu ne nak ñaari malaaka yoyu amna ben bis ben way di dox ba rombu len daldi fakastalu bi mu fakastalo nak daldi sante yalla daldi tuddu yalla wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom ñu ne ah ndeke muhammadur rasulullah yalla yebal nako waji ne ko waaw waaw yalla yebal nako de mom de ñewna ñu ne ah kon de legi suñu mbugal jeex nga xol ne kon balen yalla commencé dalay mbugal ba biñu yonne yonent bi ñom japp ne ne comme yonent bi ñewna rek li dess ci seen mbugal barétul waaw li dess ci seen mbugal jeex barétul waaw motax di waji ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom dañ ne ah ndike yebal nañu muhammad rasulullah waji ne lan waaw ñu ne ah kon de suñu mbugal jeexna kon nga xamne kon ñaari malaaka yoyu wax ne ne bu fekente ni dox nga ba dajje ak ñom bu la nexé ñom ñu jangal la njibar waaw ñu jangal la nak njibar niñ la koy jangalé nak bala ñu la koy jangal danen la wax ne la innama nahnu fitna ñun kat ay fitna lañu ndax li ñuy jangalé baaxul day takala digënté doom ak wayjur day takala itam digënté jabar ak jëkkeur kon nak bu len ko jang kon mu melni ñom bala ñu la koy jangal danen la wax danger bi ci nek ak ñaawte fi ci nek ak bon bon yi ci nek ak niko yalla bañ su fekente ni nak deugar nga bop ci fas yene ko jang su boba dañ lay wax ne la demal ci barab bele nga saw fa su fekente ne saw nga ci barab ba legi dana am ben leer bo xamanteni moy joge ci fi nga don sawé rek jëm ko su ko defé nak dana am nak ben saxar buy joge ci sa sawmi duggu ci sa ñaari nopp wax ne ne leer gogu di joge ci sawmi ginnaw jëm ko wax ne ne lolu moy ngeum yalla gi nekkon ci yow saxar si joge ci sa sawmi di duggu ci sa nopp moy yéfer manam moy kéfer gi nga xamanteni ci la ak njibar di duggal su ko defé nak su fekente ne nak nangu nga so démé saw bo ñëwé dañ lay laaj ne la lo gis so ne gis na ben lumière bu joge ci sama saw mi dadi naw jëm ko ñu ne kon lool mo doon su liman dem na legi nak gëmatu lo yalla amatu lo dara ci ngëm so ne itam gis na saxar su genné ci saw mi dadi duggu ci sama biiri nopp mu ne kon nak lool mom moy ak ngëma dik yalla lool moy ak kéfer legi nak ap yéfer nga mën nañu jëflanté ak yow su boba nak lepp luy xétu xam xamu njibar danen la ko jangal waaw lepp luy xétu xam xamu njibar danen la ko mëna danen la ko jangal sax njibar mën nga ci def lu nekk nit ñi sax mën nañu dem ba yaakar ne ap yenente nga ndek ak njibar rek ka yor motax nak yalla wax ne la yuflihu as-sahiru haythu ata ap jibar kat dal du mëna taxé mukk ndax ak yéfer la ap jibar kat ap yéfer la du mëna taxé mukk lool la wax ne njibar nek na lo xamanteni yalla bëggu ko mu nek pouvoir bo xamanteni nit ñangi ciy def lu nek wante la leen ciy duggal modi bëgg aduna rek moy tax ñu duggu ci njibar lolo taxone
yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne moytandiku len aduna ittaqud dunya fa wallazi nafsi bi yadi la asharu min harut wa marut yalla yonent bi wax na ne yalla neena ngeen moytandiku aduna ndax digna ci bur bi nga xamanteni sama bakkan mu ngi ci loxom digna ci bur bi nga xamne sama bakkan mu ngi ci loxom ma ngi len di gignal ne aduna mo gëna nek jibarkat fuf harut ak marut ndax aduna so ci nekké gis rafet rafet yi fi nek gis banex yi fi nek gis itam li fi nek ci ay xéewal da nga yaakar ne fi ngay dëkk ba faw fekk xeyna ay waxto la fi déssé wala ay minute té do ko yépp kon nak harut ak maruta e ñoo fi indi jibar diko jàngalé wante aduna mo leen gëna nek jibar kat su ko defé e ñu moytu itam aduna bu baax ci xétuk jibar yi nga xamanteni mu ñu koy ëndil wax na né nit ñi xamé guñu ba tay e digënté jibar ak karama ak mu'jiza nit ñi xamé wuñu ko ndax jibar jibar kat bi leg leg dang ko tek nitu yalla waaw fekk du dara ku bon la yéfer la bo xamné yalla bëgg ko yonent bi bëgg ko karama ak mu'jiza ak njibar bokkuñu dañ né mu'jiza ci ap yonent lay joggé waaw mu'jiza ci ap yonent lay joggé motax yonent yalla Musa alayhi salam yett wamu yoron diko sanni koku mu'jiza la du ak njibar koku mu'jiza la waaw su ko defé itam bepp yonent bu nga xamanteni rek def na lu yeen nit ñi ci jamonoom lolu kenn du ko tuddé njibar kenn du ko tuddé karama mais mu'jiza len koy tuddé mudi miracle su dé karama nak mu ngi joggé ci nitu yalla yi mu ngi joggé ci jaamu yalla yi yiw yi jaamu yalla yi nga xamanteni bala ñu julli japp dañuy wor di joxe azak di laap sax ci lab di diglelu bax di terelu bon motax ñu ni jibarkat bi mom fokk mu nek mutamassikan bi shari'ati mu janniban lil mubiqat fal ladhi yadhharu ala yadihi min al khawariq karamatun wa illa fa huwa sihr mu melni nitu yalla bi mom lay feñ ci mom ñu tuddé ko kharqul aada mu nek ay xarbaax yo xamanteni dana feñ ci mom mu koy genné diko def mu nek lu yem ñepp boku gisé nit di def lolu nga xol ko bala julli japp mu nek itam ku gor gor lu ci walu labam nek itam ko xamanteni lepp lu ko sharia sante mu ngi koy def koku bu defé lu yem nit ñi itam nañu japp ne lamu def nañu japp ne lamu def karama la waye du ak njibar wanti nak nit ki su fekenteni lamuy def yem na nit ñi lol ndax mu ngi def ay xarbaax yo xamanteni yem na nit ñi te waji du julli waxtu respecté wul julli respecté wul wor mu ngay nan sangar mu ngay carte limuy lek lewul lol lum la meuna andir rek jappé ko ak njibar wanti du karama du mu'jiza ndax ak njibar mom ci nit ko tak ko tilim ko salt lay joge wante nak mu'jiza ak karama waw ci nit ñu sel lay joge ño xamanteni dañuy jëfëndiko dañuy nek nit ñu am diine di jëfëndiko seen diine niko yalla santane ak niko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santane mu melni kon takalel nen ñu digënte njibar ak mu'jiza ak karama bokkuñu su ko defé nit ñi itam bañ leen jaawale mu melni yalla neena wa man ya'ish an zikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin waaw ci leen nit ñi tollu nak legi nit ñi buñu jaaxlé bokkuñu séti pétaw kat mu leen di pétawal di leen wax lo xamanteni dara du ci deug ndax yalla neena cipp ko xamanteni du moyu nga al-qur'an ak sharia gi nga xamanteni wacce nako ci loxo yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena nak
dana la baye shaytané nak mudi sa kilifa waw wanté nak ñaaw na ci nit ki doye dina nit ki di jël shaytané muy nek kilifa motax yalla jetti na ci barkat rebb nako itam ndax wax na né sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha ndax nit ñi dañu wuté ci né ndax jibarkat bi danañu ko tuubal danañu

sallallahu alaihi wasallam joy maryam mi nenen nit ku ñul la won bilal mi ngeen di deg itam mu don muy ki ñeekon noddu ci l'islam te yalla bëgg noddu lool yoonte bi sallallahu alaihi wasallam bëgg ko nit ñu bax ñi bëgg ko te noddu kat yi ëlëk yowmal khiyam yalla dana len xarol ay martaba yu reuy mom bilal momu nit ku ñul la won kon wax joju day dal di daqku mu melni suñu mam adam alayhi salam ba mu deme ba ak mak jege ci mom wona domam joju di xiss mu jël khilafa gi tek ko ci loxom gannaaw bako yalla dogale ba nopi wante wax nañ ne bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam yalla dogal na mu genn aduna kérok nekkon na bis bu tiss ndax ciofel gi nga xamanteni ay domam amon nañ ko ci mom ndax yalla daf ko def mu nek khalifa am ba pare mu tourner def ko ab yonent ci dom yi nga xamanteni mo len jur motax wayjur nek na yonent ci ay domam bu lako laje modi adam moy wayjur bi nga xamanteni yonent la ci ay domam ndax ñi ngi ko yoni ñep mo len jur ci ndigu bopam motax ñu ne bi mu genné aduna malaika yu bari wacc nañu jibril jité lañu jité len biñu ñëwé biñu ko sangé defar ko ba paré sang ko ba tek ko pour julé ko wax né né xiss dafa wax jibril né ko lima bëgg dal moy nga jité ko mo né ko dédét doxal ci kanam nga jité ndax yow yaay sa khalifa bay yaay khalifa am fi ci ko suuf lim doon doxal ya koy doxal kon nak taxawal nga jité ko motax xiss mo jité way juram wowo di suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ruham gu sel ga fadu waye wax na ni ray gi nga xamanteni ray nanu ko habil taqabir ray ko nekkon na metit wo xamanteni metit wu doy war la metit wu yeme la ba taxna itam yalla deug na ci tekk ko bepp nit bo xamanteni da ngay nek ci ko suuf di yaq surtout ngay def lu grawé ni ray nit ndax amna xet wu ñuy wax banu israël ñom waxuma la sax ray nit wayé dañ dan tan ay nit ñu bax di len ray dan nañu ray ay yonent waw di tour seni deret ray nit ci ñom comme nan ndox yalla nak ne ray nit graw na graw bo xamanteni ku ko def duñu la mëna fayé luddul safaraw jahannam motax yalla ne kon ray gi ñu ray qabil ray gi ñu ray habil taxna min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakannama ahya an-nasa jami'a yalla neena kep ku ray bakkan melna ni ku ray ben nit melna ni ray nga nit ñep neena itam ku dundal ben nit melna ni dundal nga nit ñep kon lol day wane ne ray katu nit bi kamu ray rayu ko mom dong waye rayalena society bi yep médecin bi fajj nit ki itam diko jox ay garab diko dimbali ba mu wër koku na japp ne dundalul ben nit waye dundal na nit ñep ba tax na itam bu ko yalla di fay bu reuy la koy fay yalla fonku na nit fonkel bo xamanteni bëggul sax nit ki ray bopam ndax bo rayé sa bop dañ lay japp dañuy japp ne nit nga ray ci jamono yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ben way bu nga xamanteni ñepp sédel nañ ko ak njambar ci xare bi muy xare di ray di xare di ray bu ñepp ne ki dal upna lamb ji ci jamono yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam yonnentou bi bëgg ko lol contane ci ni mu don xexé waye biñu xare ba xare bi jeex yalla dogal mu amon ay gañu ci bir xale bi gañu

mom hasqil bimu répéter bati ba wolu wat bopam mu dadi delu ci wat bimu delu se ba tok dem bay waxat yalla rocci wat kalama ci mom amatul ak wax ludul ak muma nek ci mom akug lu mu commencé liar ñu jappat ko ciow ko bu muy bëgg dé mu déllu wat ba mu déllu waté nak ba ci yoon wa yalla déllu wat ko ak wax ci la xamé nak né lire bi du liru ciomo du lire bu ñuy fegnaal ci la toggé nak japp ñamburam e yalla dogal nak bi ndaw ci déllu sé di sétti ba xam nak kessam paré na wala dét fekk na ay soldar ñu ngi ci biir kër Hasqil di ko laaj lutax mu defar kees gi waaw ñu ne ko Hasqil lima sana'ta hadha at-tabut wa liman ayyuha an-najar mu ne sana'tuhu li nafsi wa li ahli sawnan li tharwati wa tharwatihim ñu ne ko amithluhu la yuba'u li ahadin in talabahu mink فقال لا حسقيل ديغا خامتيني يايو موسى دلوسينا pour djel ci kesski lu jitu muy dug ci keur gi fek na fa ay soldar yo xamanteni ñu ngi créel حسقيل ci kess gi nga xamanteni liggey nako diko laaj lutax mu liggey ko ñu ne ko lutax nga liggey kesski yow menuje bi mu ne ko dama ko liggey pour sama bop liggey ko itam pour sama fami pour man ci denc seni kom kom ak sama kom kom man ñu ne ko ndax kess yu melni doko faral di liggey diko jaay bu fekke nit soxna nako ci yow mu ne dedet man yi dama koy liggey rek pour sama bop diko jariño waye liggeyeluma ko kenn e yalla dogal nak bi nga xamanteni soldar yi dem nañu yonti yalla Musa yaaji dal di dugg ci bi mu dugg se nak Hasqil dal di jël kess gi jox ko yaayu Musa e li tax nak ba legi tuduñu turu yaayu Musa lolu dañ nan rek yaayu Musa turu wi dañu ne ñi ko xam bari wul ndax tur la bo xamanteni xam ko dafa bari njariñ lool té itam kuko xam ñaaré sa affaire dana bax lool ndax secret bi nga xamanteni mu ngi ci biir tour wi é nit ñi nak ñu koy gëstu pour jëm ko xam ñaakul né amna ñen nak ñuko xam wayé dal kuko xam mom é danen la joxogn ak ay baram ndax ku yalla baxé ngay nek lo tax touram nekul lu ñuy exposer ci téré yi lu dul né nak bari na sax ñu ci wax é ñiine ni la tuddu ñiine na la tuddu waye dal liñ ci mëna wax dal tour la bo xamanteni dal xam la bo xamanteni kenn duko bind ci téré xeyna dañ koy déyonté kay yaay Moussa bi mu jëlé kess gi def na liko boromam santone té modi nampal na yenente yalla Moussa ba mu mandi mu dadi koy duggal ci kess gi dadi wo rakam domam joju ñuy wax Maryam di mak ci yonent yalla Musa mu wo ko bu mu ñew mu ne ko nak sama dom ji dañ ma diggal ne na ko nampal duggal ko ci kess gi sanni ko ci geej gi fofu nak xale bi e ciofelu mak ci rak da di yeengu ci xolam mu wax ak yaay ji ne ko umma wa kayfa yatibu qalbuki wa anti tarmi waladaki as-saghir fi an-nil wa at-tayyaru yandafi'u ila haythu la na'rif aw yakunu akila al-asmak qalat la ya binti siwa annani kuntu a'lamu anna Allah arhamu bihi minni wa annahu yuhibbuhu akthara mimma uhibbuhu ana muniko itba'i ithrahu Maryam dadi wax yaay ji ne ko sama yaay
naka la sa xol mëna téyé ngay jël sa dom diko sanni sa dom ju ndaw ji nga jël ko diko sanni ci dakki té vagui ñu ngi jëñu di dem fu kenn xamul té vagui de ñu ko yobbu fo xamanteni do ko gis duma ko gis wala sax mu muju nek ñamu jëñ yi yaay xana sa xel andulok mom xana sa xol dawul yaay ji ne ko dedet yow sama dom def nako ngir xamne yalla mi mako sante momu upp yermande ci mom te itam sama ciofel ci mom lu tuti la soko dendale ciofelu yalla ci mom ne ko yalla mako gëna bëgg fuf mu ne kon nak lima lay sante moy topal ma rek ci gannaaw kees gi dima ko surveiller lo xam ci mom rek nga ñew wax mako man dal sama borom sante na ma waye dana def nga xamni kun liñi wax nan ndigal ak ndugal bokul ndigal sa njariñ la ndugal nak dañ lay dugal mu melni yonent yalla Musa yaayam yalla daf ko digal mu jëfé ndigal la motax itam la yalla chartonté won ak mom fokk mu matal ko kon mu melni bu la yalla digalé lu mu tis defar rek ndax njariñ rek mo cey juddou legi bimu ko sanné Maryam top na kess gi diko xol di surveiller e vagui di yobbu kess gi di yobbu kess gi e ndeke dex gi mu ngi ci buntu palais Firaun mu di dexu Nil xam nga legi sax nit ñi bo dé xol légui ku la upp ala rek la muy bëgg moy jëma dëkk ci wétu ndox dëkk ci wétu tefesi parce que fa ngay amé air pur fa lay itam sa yaram di gëna nayé fa lay gëna dundé Firaun itam amon na loolu ndax Firaun ko xamoon dundin la ak na muy dundé Firaun yalla jayon nako ba lepp lu jëm ci walu dundu daf ko xam xam bu wër ci luy waral yaramum dundu ci luy waral itam ay tabax yu rafet waaw yépp yalla xam xam bobu yalla daf ko joxon pour lan pour rek mu gëna mëna dejjerlu ci aduna gëna mëna xamem aduna mu melni dex gog nga xamanteni mo ñew ba ci buntu palais Firaun ndeke amon na ay jaam yu jigen yo xamanteni e jam lañu ci soxna Firaun mudi Asiya momu nak e bi nga xamanteni xalé yu jigeen ñu ngi sang ci dex gi lañu jekki jekki rek gis ben caisse gi nak ñu koy seen dal mu ngi seuf ci ben garab ci wetu garab gi nak amna ay ñax waaw caisse gi dal fa la costé xalé yi nak yaakar ne xeyna ay or ay takay ñoo nekk ci biir caisse gi ñu ñëkënte caisse gi dal di dem for ko buñ ko foré nak dal di ñëw fekk Asiya fi mu tok ci palais bi ñu ñëw ne ko ya Asiya hadha sunduqun qad alqa bihi an-nil ilayna wa nahnu la na'rifu madha huwa fi dakhilihi Asiya dal di koy xol ne sunduq la'alla al-hilya fi dakhilihi shay'un maknun ñu ne ko Asiya li de ak caisse la go xamanteni dex gi mo ñu ko jox ñu ko foré ci biir dex gi waye nak xamuñu lan mo nekk ci biir ndax jotuñu ko ubbi Asiya dal di ci caisse gi na xeyna bok ay takay ci nekk ay or ak yoyu dadi wo nak ay soldar kon comme xamaguñu lan mo wara nek ci biir ñu wo nak ay soldar yu am doole te am katante ñame pour ñu ubbi ko ndax bu fa safan nekk itam ñu mën ko ray ndax caisse yoyu mën nañ ci def luy gañi ñu ñëwé ñom ñepp ñu armé wu pour ubbi caisse gi fekk caisse gi bobu ben lira ci nekk waye xamuñu lan mo ci nekk
bi ñu dajje caisse ki bu ubbi ko ñom ñep ñu ngi armé wu nga xamné bu doon né safana ci nek rek bala genn caisse ki ci biir caisse ki lañ koy rayé wa ndox soldat yu takku té itam yu ñak chaaxaan té sagganuñu ñoo doon ubbi caisse ki bi ñu ubbé rek mudi lire té ñom ñep lire bu goor rek lañ doon wut pour ray ko xana kon rayé ci gënoo na jekk yalla nak fofu waxna yonent yalla Musa ne ko ma sanni bayere ci sa kanam ba kula ji sopu la lolo tax ken rayu la ne kon ci bir kess gi lan lay raye wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa ciofel bobu nga xamanteni yalla sanni nako ci kanamu yonent yalla Musa ba kuko ji sopu ko dañ ko ubbi rek asiya sopu ko waye lu ñëk asiya diko jël neki amon na ben doomu fir'aun bu jigen bo xamanteni dafa yoron febaru ram mom moko ñëk fab bam ko fabé nak yoot yi nga xamanteni mo doon genn ci gemmiñu yonent yalla Musa tak ci loxo doom bu jigen bobu nga xamne fir'auna ko jur waye fu yoot yi tak rek ci febaru ramam bi fofu day wër mu daldi jël nak yoot yi diko ray ci loxo bi fu mu ray rek mu wër ah ñu xamne kat xalé bi xalé bu am bayré la té xalé la itam bu am barké ndax dugg ci kër rek commencé wéral fièvre bo xamanteni médecin yépp télé won nañ ko koku itam wax dëkk yalla barké la gu yalla def ci xalé bi asiya da di jël xalé bi nak téyé ko fekk bobu fir'auna mu ngi genn ñëwul bi fir'auna ñëwé asiya ne quoi man de amna ben xabar dal dafa am luma la bëggona dégalé mu ne ko lool lan la mu ne ko dal dama fi am dal lu saf xorom lo xamanteni xamna boku gisé da nga contane mu ne ko lool lan la mu ne ko tiflun jamilun malih mu ne ko xalé bu rafet te am bayrété saf xorom firawna xol ko da di dumuy ne ko xalel parce que bobu fir'auna xale bu goor rek yobou fitam muné ko xalel fofu nak le sheytane bu mag bi dal di joggé mudi haman mom ci le jog né ko yow fir'auna nga def très attention man dama ragal né xalé bi mo don xalé biñ don wut pour ray ko ndax xalé bi dal ni mu duggé fi jaaxal na ma boko rayul dal mën na la andili ay problème waye kom jigen mom bu fekke jëkërëm daf ko bëgg mo nek sheytaneem muy ëpp doole ci mom kenen waye li haman wax mom sét lu la bo xamanteni wax dëgg yalla boko di geustu deug la bamou jeex xalé bobu moy xalé bi wara folli fir'aun waye bobu pouvoir bi yalla jox nako asiya ay xam nga dañu wax ne mag ñi dañ koy wax dañ ne dañ koy lepp dañ ne dafa am ben xalé bu tok ak wayjuram ñi waxtaan bu jek jek rek ben waxambaane bu reuy daali rombu ci deug eut bi rek xalé bi daldi ne waw bay xana waxambaane bi mom mo mën ci aduna bi bay bi ne ko ah dedet waxambaane bi kay mënul ci aduna bi amna lu ko mën mu ne ko lan moko mën mu ne ko jongama jum no bako mën fum ko fekk rek diri ko yobbu mu ne ko waw xana jongama mom mo mën ci aduna bi jongama ju rafet mu ne ko dedet jongama ju rafet e doomu ko mën ndax bu amé doom bu doom ji joyé rek mu taxaliko ak sagom bu ko fekké muy nelaw dana dag nelaw yi su ko fekkul muy liggéey dana bayyi liggéey ba top to doomam ba mu nopi xalé bi ne ko waw bay xana kon doom mo mën ci aduna bi mu ne ko dedet doom amna lu ko mën mu ne lan moko mën mu ne ko joy waw xalé mom nelaw mu ne ko xalé mom sunu lu muy wex su ko nelaw rofo rek mu daldi teud ken munu ci dara muné ko waw xana nelaw kon mom mën ci aduna bi
muneko dedet nelaw amna lu ko meun muneko lan mo meun nelaw muneko aajo jute faju do amé problème te problème ba fajuul do nelaw muneko waxana problème bu te faju mo meun ci aduna bi ah xamna ne xale bi meuna laaj de bay bi ne ko dedet problème bu te faju e munul ci aduna bi muneko lan moko meun muneko mbokk yu deggo te yeureumante te sopante fuñu fekk aaju ju te faju buñu takko rek aaju ba faju waye liñ ci soxla modi la ko dom ji ñeuka laacc ca waxambaane ba ne ko ndax waxambaane meun ci aduna bi muneko dedet jongama ko meun waye fir'auna lam don am am katam lam don am am doole asiya ko meun ndax moy jongama ji nga xamanteni e wax deug yalla e liñuy wax nan moy kani xeyñam taxon na dal e xamone na ne itam ñaawon na njort ci Musa waye nak faiblessam ci Asiya taxna rayul Musa ak itam namu namu yalla ak dogalam mune Asiya Asiya ne ko Firaun bu ko ray mune ko bu ko ray mu wax ko alquran netliko wa qalat imra'atu fir'aun qurratu 'aynin li wa lak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw natakhizahu waladan muneko fir'aun ki man na nek sama seddug beut nek sa seddug beut ndax sey nañ lu yagg te amuñu dom munekon bu len ko ray e te itam buñ ko garder euleuk man na am mu jariñ ñu jappé ko muy suñu dom comme yalla denku ñu dom ndike itam Asiya baxna baxay go xamanteni katchor bu melni fir'auna warul nek jeukeram ndax wax nañ ne sax e Asiya ni ëlëk aljana mom moy nek soxna yonentibi sallallahu alayhi wasallam ëlëk ci soxna yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci soxna yi yonentibi wara am aljana ëlëk ci la Asiya di bok te Asiya mo doon seyek fir'aun waye wax nañ ne fir'auna waxtu masana soxla Asiya pour seyek mom yalla da dan doxale mbam ci digeunte bi fir'auna seyek mbam mi ba ajom faju malaka yi rocci wat mbam mi waye masta jotek Asiya liñu sey li diru limu and ak mom yeb lutax ndax fir'auna katchorna katchor go xamanteni lu yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom fir'auna waru ko lal waru te jotek mom ci dara kon amu lolou moy sababu Asiya baña am dom ak Firaun motax bi Musa ñewé muneko nanu ko baye mu nek suñu dom nek suñu seddu beut ya Firaun da di d'accord ci wax bi ndax bobu bëgg na Asiya muneko kon samihi wa rabbihi fi ddar muneko kon wutul ko tour te nga yar ko ci kër gi baye ko fi mune ko nak tudde na ko Musa ñu ne ko lutax nga tudde ko Musa mune ndax ñu ko foré ci digënté garab ak ñax wa mu ci arab moy garab sa moy ndox nga né Musa ndox ak garab ci digënté ndox ak ci digënté garab ak ñax len ko foré mu melni kon tuddu nañu yenen ti yalla Musa yar nañ ko ci keur Firaun kon legui affaire ma ngi commencer bax waye ciow la ngi ci lire le warna am kuko nampal te Asiya juruko te itam munul nampal fokk mu wuti ñuko wara meuna nampal mu commencer nak wolu ay nampal kat ci palais bi ku ne ñew jox na sa wène Musa waye Musa nanguul mu ci gi mune dal nañu dem ci marché ba su ko defé ñu yeglé nak nampal kat yépp nañu ñëw ndax sama dom ji dal bëgg na ko ko nampal ñu ñëw ci marché ba nak ndeké Maryam mom topon na manam sœuru Musa bi topon na kees gi ba gis né jaam yi doon sangu ci dex gi fornen ko ba yobul ko Asiya waye mu comme mom ci palais bi lay liggéeyé mu tok rek japp ñamburam melni bokku ta xalé bi dara waye biñu démé bay wut nak walu nampal bañu bamu gis né Musa bañ na nampal kat yépp ci la daw nak dem ci yaay ja
ko yaay e ñewal gaaw ndax Musa e wa keur Firaawna yi fornanuko legi nak ken rayuko e Asiya jappé nako dom legi nak luñu bëgg moy kuko nampal mom nak bañ na nampal kat yépp kon nanu dem nga jox ko sa wén ba xam e waye nak lu jitu muy dem proposer na wa keur Firaawna

dal ba ni mu genné aduna waye yonti yalla Musa bi mu démé ba deugër nga xamanteni yaayam nampal nako ba nga xamanteni légui ferna wara delu si nak e ci kër Firaun yalla dogal Asiya joxonté ak rendez-vous yaay ji neko nak andil mako jour sangam mu daali nak yeglu ci dëkk bi yépp ala sama dom ji ferna nak ku am cadeau nak muko andil waaw kéro biko yaay ji di andil ci buntu kërëm la commencé di recevoir ay cadeau ba ci buntu palais ba bamu ñëwé Asiya daali yëkëti or yu am valeur itam jox ko xalé bi ne ko lool moy sa cadeau ba paré nak digal yaayu Musa ne ko demal nga yobul ko Firaun momitam mu jox ko cadeau mu ñëwé mu ngi fekk Firaun mu ngi tok ci chaiseam gardi yépp wër ko mu jël yonent yalla Musa rek daldi ko koy jox mu téé ko waaw daldi jël cadeau jox ko waye nim ko téé ni melni ko koy nax fofu nak fekk Firaun mu ngi nekk ci aduna gu yaatu nekk ci peur nekk ci itam nguur go xamanteni deun nguur masul melni mom mu daldi fugu deunum mom yonent mom Firaun daldi wax ne ana rabbukumul a'la man may sen borom bi gëna kawé ndeke bi muy wax wax bi mu ngi ouf yonent yalla Musa wax bu bu dis ci yonent yalla Musa manam ana rabbukumul a'la moy man may sen borom bi gëna mag kon dir na mag yalla ne mom du yalla ju ndaw yalla yep mo len tek tank ndeke Firaun dafa am ben sikim bu gudd yonent yalla Musa mu ngi tok Firaun ouf ko mu yotu sikimu Firaun nenen fofu jox nen ko fa doley fukki waxambaane yonent yalla Musa li muy nek xale tollu ci fer bi mu xecce sikimu Firaun bi xecc bi dafa metti ba Firaun bu doon julit la ñu ne njappam tojna ndax xecc bu metti Firaun daldi mer ndax Musa daf ko ruslo ci biir njabotam mu ne nak legi nu mu def dana rey yent yalla Musa ndax ki moy nonam bi mu doon wut ki dal moy sama non bi ki dal nan ko rey lire bi du fi magge ki dañ koy rey Asiya ne ko dedet ki xale la li mu def tayuko e so wedde nak li mala wax modi nunu jël bayima ma def ben affaire Asiya dal di dem jël ben weñ bu tang tangal ko bamu xonko dal di jël ben fruit tek ko ci wetu weñ gi ne ko nak bu fekkenti ni jël na fruit bi ño xamne e do xalé mag la limu def maga ko def su fekkenti ni nak jël na weñ gu tang gi ño xamne kon yefi xalé la na xalé xamewul lu bax ak lu bon yent yalla Musa di ram bu bi mu accé ci weñ gi rek dal di ci tek lamiñ wi ba lamiñ wi lak waxne ne sax pom bi lo wuti won rek fa Jibril fel pom bi fel loxom mu dadi wuti nak weñ gi dadi ci tek lamiñam e lolu taxon na lamiñam yaqku ba mu xawona dotom tuti waye mbokk julit yi ñu leen di ñaan ci aljuma bi di ñew inshallah ñu aggalé e histoire bi xamna nak dana nek e ay waxtaan yu xawa tak tuti wante itam histoire la bo xamanteni alquran moko netali ñuy netali rek ci lamiñu alquran e comme waxtu bi dafa jeex nak ñu leen di gëreem di leen nuyu di leen sante sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi andak sen mbokk pabja wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

mu melni yalla jël na exemple ci ñaari jigen ñu andon ak ay yonent yu bax kenn ki di jigen bi andon ak yonent yalla Nuh ka ci dess di jigen ci andon ak yonent yalla Lot neena ñaari jigen ñooñu ñaari jigen ñu bon len ndax yalla neena dañu nekkon don andak sama ñaari jam yu yiw neena waye dañ leena wor trahir len neena itam yalla neena ñooñu ëlëk yowmal khiyam dana len duggal safara boole len nak ñu melni fir'aun ñu and duggu safara ma toroxal len mbugal len mi ne waw lutax ñaari jigen ñi nekk jigen ñu bon gis nga jigen ji andu nak yonent yalla Nuh xam nga yonent yalla Nuh ku yagg ci ay nitam la di len wo wax ne ni duna nak ñom jooni at bañu démé ba amuñ ci mom ben pexé dañ né nem ko may jabar pour gën ko mën djéku nanu ko may jabar pour gën ko mën djéku jabar joju ñu ko may nak xétu tiay tiay gu nek jëflanté nako yonent yalla Nuh pour ay nonam mëna jot ci mom far yalla musul ko ñom nak amon nañu dom buñuy wax Kanaan motax bi nga xamanteni yonent yalla Nuh alayhi salam wote na ba tay ci wotem te yalla ne ko defaral gal mu defar gal wara jël ñiko gëm andak mom andak ñom dugg ci gal gi ñeko gëmul mu bayyi len ndax ñoñu yalla daf len di alak ndax sobi len te yalla dafa bëgg raxasat aduna bi adunaam bi kérok ba yonent yalla Nuh di dugg ci gal ga wona domam joju nga xamanteni soxnam soosu ñi wax alquran di wax ne nekul won ku bax jur ko bako yonent yalla Nuh woyé dafa bañ yonent yalla Nuh ne ko yow sama dom kay nga andak man mu ne ko dedet mu ne ko so ñewul da nga lap ci ndox mi de mu ne ko bu yebo te itam duma lap ndax montagne bu guddu bele man na fa dem tok fa ndox ma du fa aksi fek ndox ma dana ko dépasser ba dépasser ko lu tollok mom wala lu ko upp kérok yonent yalla Nuh jaxlé na jaxlé go xamanteni ñaan na boromam wa nada Nuh rabbahu wa qala rabbi innabni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla neena yonent yalla Nuh wo na ma kérok dadi may wax nema yow sama borom sama dom bi de ci sama ñoñ la bok ci sama wa kër la bok te itam xamna ni sa rendez-vous bi du tardé taw bi fokk mu ñew ñi la gëmul fokk nga bëggal leen fokk ñu dé ci taw bi té itam xamna né ya gëna mëna atté ñëpp té ya gëna manu ñëpp ma bëgg sama doom ji sopp na ko ci fël go xamanteni bëgg na mu and ak man ci gal gi yalla dafa wax ak yonent yalla Nuh qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu 'amalun ghayru salih inni a'izuka an takuna min al-jahilin muneko yow Nuh ki bokul ci sa njabot ndax liggey la bo xamanteni du liggey bu yiw te mang lay yegal ne xana xamulone yaayam bagn la koy may intention ba nekulone intention bu serieuse dagn la beggone jekku lolo tax ñu may lako yene bobu nak motax lo juro nak mom rek day bon motax innamal a'malu binniyat kon kep ko xamanteni yalla dogal na yangi jëflanté ak nit nang ca lal yene bu sel so ca lalul yene bu sel itam lu bon rek ka ca yam ndax sey su fekente ni yene bu sel laluko ludul intérêt rek moko lal wala lenen lal ko foku nga gis natija ba foku résultat bi genn motax mu ne ko yalla ne ko innahu 'amalun ghayru salih wa yene biñ la ko maye won moy yiwul lolo tax sa dom ji du meuna nek julit yefe rek lay nek loko beug beug itam won ko gannaaw bokul ci soñu mu melni kon jigen ñi amna ci ñu bax wante itam amna ci ñu bon waye ñun ñi ñu yittel moy ñu bax ñi pour soxna yi mën leena roy ku melni sayyidatuna asiya
ray nanuko waye yalla tero nako ay chateau yu am valeur ci aljana waye bi nga xamanteni yent yalla Musa alayhi salam rayna asiya ray jibarkatiya ray lett kat ba don lett ay domam te la tax ñu ray len du dara luddul rek gem guñu gem yalla yalla neena nak jeulna nak samay aya ñu nek juroom ñenti aya yo xamanteni dama ko tegalé waaw indi ben miracle ñu ñaan ma teggi indi wat benen miracle fataba allah alayhimul ayat al mufassalat ba'daha fi ithri ba'd te aya yo yi nga xamanteni yalla mom la indi won juroom ñenti aya la ba ci ñeuk modi yatwi miracle la loxo bu wex ba itam bi nga xamanteni yalla dafa waxon yonent yalla Musa ne ko dugulal sa loxo ci sa bir poche soko genné dana wex dana am lèr lumière bu fess bu ci genné bo xamanteni dana jaaxal kep ko xamanteni jaakarlo nak yow alquran waxne wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'un lin nadirin ko ki itam ci miracle yi la bokkon ak tawba mudi tufan ak njereer yi nga xamanteni yebalon nako ak teñ yi nga xamanteni itam yebalon nako ak mbottiya ak dret jak tamsuba bam len masxo ak xargi mu xargeej yi moy juroom ñenti ayat yi nga xamanteni alquran tudunako ne ay miracle la yo xamanteni Musa jëfëndiko nako pour convaincre Firawna ak ay ñoñam pour duggal len ci l'islam waye nanguñu amna sax ñune Musa nit ku ñul la woon ñu ne li tax mu nek nit ku ñuul modi liko yalla wax ni ku dugulal sa loxo ci sa bir poche soko genné dana lèr dana wex tal wexay bobu dana jaaxal kep ko xamanteni rek taxaw na jakarlo ak yor ñaari bëtt lola tax ñu bari ne yonent yalla Musa nit ku ñuul la woon ñu bari ne neen yonent bu ñuul amul waye nak yonent yalla Musa mom ñu bari ci borom xam xam yi wax ne nit ku ñuul la woon té itam bo xolé Égypte ay copte yi fa dëkk ñu ñuul lañu ndax amna benn dëkk bu ñuy wax Nawba mu ngi frontière ak Soudan té so démé amna fa lu tollok 20 millions ci ay égyptiens yo xamanteni ay nit ñu ñuul leen Nawba nak tuba bi mom lañuy wax Nibi kon lolu day wone rek ne lu meuna nek la yonent yalla Musa nek nit ku ñuul ku melni cheikh amta job mom waxna lolu te egyptolog la neena yonent yalla Musa ku ñuul la won ci bi mu defee ay mbiram gis na ne dal yonent yalla Musa nit ku ñuul la won ala kulli hal tarikh mom tarikh la rek waye ku melni imam sha'rawi mom dafa contre li waye teguko luddul rek ci racisme ndax mom daf ne dal Musa nekulon nit ku ñuul parce que imam sha'rawi borom xam xam la ci Egypte ñepp diko ciow mais mom daf neewon dal yonent yalla mo dafa weddi wax bi mom neena yonent yalla Musa du nit ku ñuul waaw neena ndax ñuul naqsu la ak wañent la te ap yonent warta wañe ko xam nga borom xam xam bu toll ni wax bi day nek jam bu reuy lolo tax toujours mak ñi di bëgg nit ñu ñuul ñi xamne l'islam bi kenn momuko alquran dafa wax ne malen bind yalla dafa wax ne malen bind wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu wa inna akramakum 'indallahi atqakum ki gëna ragal yalla ci yeen moy ki gën ci yeen moy ki gëna ragal yalla malen bind nak def len ay giir def len ay peuple pour ngeen mëna xamanté ci sama tour man yalla waye nak ki gëna tedd ci yeen moy ki gëna ragal yalla ci yeen kon bu waxé né der bu ñuul wañent la daf ko wax rek tek ko ci bakanam waye teggu ko ci xam xam parce que yonent bi ci bopam wax na ne ku wex gënul ku ñuul gënul ku wex gënul ku xonk gënul ku wex gënante bi dal mu ngi amé rek ci ragal yalla kon inna akramakum 'indallahi atqakum waye dal al muhim huna liñu yittel fi du Musa ku ñuul won wala ku wex la lañu soxla rek moy jikko ji waye yalla mom
mo bind kumu bonon nga bon kum baxal nga bax waye dal ñu bari jiñ ne na yonent yalla Musa nit ku ñul la won mu melni bi nga xamanteni yonent yalla Musa jëflante nak Fir'aun te Fir'aun woné ak soxor ci ña andak mom yalla jox nako itam ay tektali doole te moy ay miracle bu ci ñëk modi fexé na ba am taw bu metti bo xamanteni taw nako ay fan taw bi arrêté wul ba dem ba nara alak nit ñi lolu defoon titangé bu reuy ci wa Égypte ñu daldi ñew daw ci ñew ci yonent yalla Musa ne ko li ñu bëgg moy nga ñaan sa borom bi rek mu teggil ñu taw bi ndax bu arrêté wul ñun ñëpp dañen dé yonent yalla Musa daldi ñaan taw ba téggé ko ah mu yaakaani gaay dañuy gëm gaay ne ko ah yow dal ak njibar rek nga ñu ëndil waye nak ñu ngi lay yëgal ne sa njibar gi du tax mukk ñu gëm la wa fa arsalna alayhim at-tufan wal jarad wal qumla wad dafadi'a wad dam ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin bi nga xamanteni wala ma waqa alayhim ar-rijs qalu ya musa du' lana rabbak bima ahida 'indak la in kashafta 'anna ar-rijs lanu'minanna lak wala nursilanna ma'aka bani isra'il falamma kashafna 'anhum ar-rijs ila ajalin hum balighuhu idha hum yankuthun suñu wëlërënté ak yonent yalla Musa ba mu ñaan yalla ba yalla téggi mbugal ma rek ñu déllu waat ci melokan wa ñu nekkon melni waxuñu won ak mom waye yalla kontiné waat ci ginnaw tufaan bi indi ay njéréer njéréer yi dugg ci dëkk bi luñu bayoon njéréer yi lek nañ ñu dem ba mënatu ñoo am dara ay njéréer yo xamanteni dafa melni rek e soldar yu yalla yebal ndax sheytaane waxon na yalla ne ko man amna soldar yalla ne ko kan ñan ñoy sa soldar mune jigen ñi yalla ne ko man njereeri ñoy samay soldar waaw xet wu ma dem ba jeppi len rek dana yebal ci ñoom ay njereer waaw njereer yoy nak ñoy ñew sonal len ñu mujjat ñewat ci yent yalla Musa ñaan lu nekk ñu jabbatu ko wax ba yent yalla Musa ñaan boromam yalla teggi mbugal ma bam ko tege itam ñu delu wat rek daldi e fecci wat wëlëre ba mu yebalat ci ñom itam e ay teñ ñi ne ay mat la wax yi bari na ci waye dal yebal na ci ñom dal lu melni ay teñ yu leen di mat seen lal yeek fo dem seen yaram yi seen bop yi yépp ay teñ lay nekk képp ko xamanteni rek wéddi nga yonent yalla Musa andul ak mom e ci say yaram ak sey say yereek sa neeg ak fune mir yeek yépp ay teñ rek nga fay gis loolu jaaxal leen ñu ñëwaat ci yonent yalla Musa ne ko ñaanal sa borom bi mu teggil ñu mbugal mi metti na ah yonent yalla Musa itam dal di ñaan yalla teggi mbugal ma teewul itam ñoom ñu continuer waat rek fecci waat wëlëre ba melni du ñoom ñoo demoon ci yonent yalla Musa doon ko ñaan pour mu teggil leen mbugal mi ñu melni dal ku koy foyé ah ñu tek ci diir yonent yalla Musa lañu charpenté won ak mom defuñu ko yalla wacce wat ay mbott dekk bi dal fo dem mbott nga fa tali da ngay dox di joggaté mbott yi dafa mujj dekk bi di xey ndax mbott yi dey ci mbedd mi ci kaw lal yi ci nday fune sa poche yi sax da ngay duggal di génné dara fekk ci ay mbott nga génné di sanni ndax mbott yu bari fune mbott ya nga ah da ngay tek sax sa bolo añ di añ nga gis mbott yi teb di dugg ngay seppi di sanni ndax mbott yu bari yalla na tolen lool taxul ñoom itam e ñu daldi genn ci nattu ba manam genn ci lañu nekkon loolul dañu lalat ay pexé ñewat gis yonent yalla Musa ne ko ñu dal li ñu bëgg modi nga ñaanal ñu sa borom bi xamna yonent yalla Musa kenn ëpp ko nattu ndax giir gi gëna dëgër bop ci giir gi giir yi leen ko boolel muy jif yi e ñu ne ko li ñu bëgg dal moy nga ñaan yalla teggil ñu nattu bi ndax mbott yi dal sonal neen mu ñaan mbott yépp yalla melni daf ko raxas ci dëkk bi gisato fenn mbott amna ñoy sax mbott yi ñu ngi génné ci nil bi waaw ci nil bi lañu génné rek songu dëkk bi amna ñu ne nak dañuy yew rek fu ne nga gis fa mbott waaw e biko juroom ñaarël ci nattu yi ginnaw biñu
teggé natou mbott yi yentou yalla Moussa yakane dañuy gëm ñu lankat delu wat ca yéfer ga ñu nekkon yalla jéki jéki rek waccé dérèt ñu né dal sen ndox ya ndox mi dal budé ten la wala robinet wala ndox mo tek rek boy ñëwé bo tanxé bay naan rek mu nekk dérèt waaw so duggé di sangu itam mu nekk dérèt mom dal ndox mo xonku ciur la amna ñu né itam dañ ca bolé di bori waaw sen bakkan yi di soté ko dérèt rek dëkk bi dal fess del ak dérèt waye ñi gëmul nak yent yalla Moussa ñom la yalla tek natou bobu

gëlem nañu xamuñu fuñu jëm mom yonent yalla Musa e bimu gëlemé nak dafa laccé né waw e ñun dé gëlem nañu xamatuñu fuñu jëm am nak ñuko wax né ko yonent yalla Yusuf alayhi salam waxon na né e bis bu ngeen démé bay génn Égypte dana am ben yonent bu ñuy wax Musa Imran mo koy jur bur bu kacior bo bu ñuy wax Fir'auna mom moy jamar lok mom te itam ci ay loxom lay alko legi nak su ngeen demé bay genn dekk bi na ngeen ma genné dekk bi yobale na ngeen ma sulli ci sama bammel yobale ma yobuma Baytul Maqdis mais fi bu len ma fi bayyi ndiki seen gëlemte gogou yalla ko def ndax bëgg nañu yene ba nga xamanteni Yusuf amon nako ci ñoom te moy ñu genné ko Égypte yobuko Jérusalem lolu am tax ñu gëlem yent yalla Musa nak daldi retourner daldi e ñu wax ko lolu ne ko dal Yusuf waxon na ne dal buñ di dem bay genn nanu ko nanu summi bamelam yobbu ko fele ca Baytul Maqdis mu lacc nak mom yent yalla Musa ne kan mo fi xam bamelu yent yalla Yusuf ah ken xamuko e muy wër nit ñi di lacc kenn par kenn di lacc kenn par kenn ba ag ci ben magat magat mi nak mom mo ne xamna fañu sul yonent yalla Yusuf mune waye nak yonent yalla Musa ma ngi lay yegal ne duma la wax mukk ne la barap sangam len ko sul ludul ne charte bi ma bëgg chartante ak yow dama dang ko nang mune ko ban charte la mune ko dama bëgg ëlëk fo dëkk ci aljana ma and fa ak yow dëkk yonent yalla Musa ne ko ah non non lol mom duma ko def mom dal wax ma rek barab bi waye nak nek fi di la war lol nan la da nga dugg aljana ak yoy koku mom duma ko def soxna se ne ko kon de duma la ko wan yalla dadi yebal jibril ne ko demal nga wax yent yalla Musa ne ko nako nangu nan nangu charte biko soxna se wax bo legge ñu bok ñom ñaar dugg aljana te fum nek fa la soxna se di nek yent yalla Musa daldi nangul soxna si lol waye ndigal mi ngi joge ci jibril jele ko ci borom bi bimu ñewé ne ko waw kon nak nangunako ëlëk fumuy dëkk rek fa ngay dëkk soxna ci ne ko kon nan ma yanu ndax awma tank yuma doxé ñu yanu ko waw ci guddigi lañu dem soxna ci mo ñew ba ci nil bi waw ci bir ndox mi mu ne leen fi lañu denc yonenti yalla Yusuf waw yonenti yalla Musa daldi ñaan ndox mi di andu fekk bobu ndox mi sax mur na bamel bi ndox mi di andu ba mu leer waaw ñu gas ba mel bi gas ko bu ñu ñëk fajar di jot génné nañu yenen ti yalla Yusuf ci bamel bi ba yenu ko wara génné ak mom dañuy yenu bamel bi rek biñu yenu neew bi rek lañu xamaat yoon wi nak xam fi ñuy jaar ne gis ni lolu kon hikma yalla la ja leen xamé yoon wa nak daldi teggu ci yoon wi nak wara nak génn dëkk bi dem nak wuti nak fa len yalla yebal mbokki histoire la bo xamanteni tabarakallah guduna te ken munu ko ndexañ ndax li ci lambu ci ay njariñ dafa bari ñu bëgg ko genné nak tabarakallah ci kemtalaay suñu deg ak kemtalaay suñu gëstu mu melni nak waxtu yi dafa jeex ñu bëgg rek nuyu ñi nga xamanteni ay soppé lañu di déglu émission bi di ko rafetlu ñi nuyu Malik Sow di nuyu Husseinou Ndiaye di nuyu Idriss Diédju di nuyu Makan Sen ñu nga dëkk ci Rue 15 angle corniche ñu nga nekk ci sen atelier bu ñuy wax Philippine Rotin ñu ngi leen di nuyu di leen sante ñu ngi nuyu itam suñu jigen ju bax ñukay wax Tianesi nek ci Masjidul Rasul ci jëppal kat di nuyu itam Kumba Sey Wad ci Geltapé sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak sen mbokk Pabja ak sen soppé al Imam Musa Gueye wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

tax yonent yalla manam firaun li tax yalla raye wuko ci bir kërëm dañ né dafa amone turu yalla bu mu sulun ci buntu kër ga turu yalla bobu la yalla ormal ba tax mu ginn raye wuko ci bir kër ga waye daf ko omat ba ci gej ga ba ci bahru qalzum fa la ko raye ngir won ma turum wowo nga xamanteni mu ci kër firaun kon e turu yalla ci bir kër ndike lu reey la ndax yalla turum war mal na ci sax kacior bo xamanteni mo gëna kacior ci nit ñi mu di firaun ba reey woko ci bir kërëm wa makka ba ci bahru qalzum mu dal di ko fay reey waye wa kër Musa yi bañu jallé Musa daf leen wo ne leen xol leen banu Israël yeen banu Israël xol leen wa kër firaun ni ñuy dé fekk ñom itam dégg nañu ay bruit ay ciow ay yuuxu ci bir ndox mi bañu laacc yonent yalla Musa neko waw ñun dawda yoy ñuy dégg bruit yoy ñuy dégg ci bir ndox mi lan la mu neko yonent yalla Musa ne len yalla de mom moy alak wa kër firaun yi firaun sax lap na ci bir ndox mi ba deena andil jibril ñew na legi ne ma firaun deena wa kër Musa yi neko dedet firaun mom du demuko koku mom mënul dé ah Musa ne len lutax ñu ne koku yalla la koku du dé xam nga ñom banu Israël li ñuy gëm Musa firaun daf leen marqué won ci seen xol bu mënu ñu gëm ne rek firaun dana dé ndax dund na ñent siècle mom firaun té musuñu ko gis mu fébar duñu ko gis mu saxat duñu ko gis mu ñand firaun musul xif firaun musul soufrir musul am ben naqar bu xeye lu neex lay deg ba guddi gi lu neex lay fanane bu beccëk mom dal dundam lepp neex ba mu commencé am naqar kay moy ba yonent yalla Musa juddou ci la commencé am naqar way lu jitu lolou yalla daf ko xëccëlon ay teranga yo xamanteni teranga yu jéggi dayo té itam gis na né firaun dafa amone yaram lamu daan lek par jour fukki ponkal mënuñu ko jéxal ndax bari té mom kenn mo koy lek nek jëm ju reey té itam nit ku reey da fay bari fièvre ñaare waye mom mësuñu néméku ci mom ben yoon mu fièvre neké bobu yalla mo koy jey waw yalla moko don jey waye liko yalla don jey yépp ubbil nako ay buntu yu mu muccé waye mu gëm bëtam nangouta mucc waye kon li ñu gis fi modi ni julit dal dafa war di am natu fukk julit di fébar fukk julit di am problème fukk julit leg mu xif ñak lu mu lek mu muñ ko ndax itam nit sudul yek ay natu yu ko di yu koy yalla di tek su ko dul yek rek war na tit ci bopam ndax firawna su fekkonté ni ku yalla bëgg la daf lumu yor ci ay natt rek daf ko koy tek waaw waye nak bokul ci kurelu yalla motax yalla jox ko aduna bu mu jeex teggu ko ben naqar kon ki dindu ci aduna bi yalla di jël ay natt di ko tek na japp ne mom wayu yalla la ki nga xamanteni itam amul ben natt aduna warna tit ci bopam vérifier wat bopam parce que yalla ay nattom ay nitam la koy tek firawn bo gisé aduna am baxone ndax mom la amone aduna rek la am comme bu fi jexale dotul dessé bu démé yomul xiyam du fam dara yermande yalla taxna yalla jox ko aduna bamou doy su ko defé bo dé nitu yalla nak yalla mën na am yum la xanc ci aduna waye kérok yomul xiyam dana ko dabatal jox la yenen yo xamanteni mo gën su ko defé ki yalla dimbali ci ay taranga teetum taranga yoyu gisu ci ay nattu na bu mu japp ne yalla def ko jël gënalé ko ci kaw nit ñi lool lepp ci hikma yalla waye firaun dal wa kër Musa yi d'accord guñu ci ne firaun genn aduna ndax dañu yakaron nek ne firaun warul dé ndax xéewal yi nga xamanteni gis nañ ko ci mom ah waye yalla ne kon suma gennewul firaun bañu gis ko suma gennewul firaun bañu gis ko kon nit ñi dañu nu douté ci ne firaun

0: andilen jelelen ci ñak andilen ci am koku modi yalla modi ar-rahman kon na ngeen ma top topulen ma te top itam samay ndigal te li digaluma len ku bu len ko def ndax sen alkandale qalu lan nabraha alayhi akifina hatta yarji'a ilayna musa ñine ko dedet ñun duñu dañ mukk di jaamu yekki wi ba Musa di delusi ndax yekki wi dal moy suñu yalla mom la Musa don seeti waye dañu juwatlo kon dal su yebo rek nga noplu nak ci warate bi xamni ñun dal ki lañu gëm te mom lañuy jaam motax Haruna nak bam ci tayé mu dal di tok japp njamburam motax Musa mom bi mu ñëwé dafa attaquer Harun neko ya Harun ma mana'aka iz ra'aytahum dallu alla tattabi'ani afa 'asayta amri mu neko yow Harun lutax ba nga leen gisé ño wacc yoon wi def lu wuté lima leen bayé lima leen digël lutax yow topuloma ndax da nga moy sama mbir té bi muy wax lolu fekk na mu ngi tié ci sikimu Harun mu ko tié loxo chamuñam japp ci kawaru bop bi waw mu ko tié loxo ndey joram waw di wax ak Harun nak melni ku ko poñé waye mu ko poñé japp ci sikim bi ak kawaru bop bi neko nak lutax nga def li Haruna neko yabna yow sama doomu nday la ta'khuz bi lihiyati wala bi ra'si bul japp sama sikim te itam bul xecc sama kawar yangi japp sama bop japp sama sikim muneko inni khashitu an taqula farraqta bayni bani isra'ila wa lam taqub qawli muneko dama ragalon rek e jema am nenen numa def suko defé nak su boba takaliko man na am ci seen bir su ko defé nak bo ñëwé man nga ma attaquer dal sama kaw né ma yaangi ni takalé giru Israël ba légui ñu nekk ñaari groupe mu nekk lool la doon daw waye nak defna li mu mën waxna é itam léralal na len waye nak ñom ñoo dëgër bop bañ waye dama doon bañ nak insister té suma insister mën nañu nekk ñaari kurel ñaari groupe té nak bëgguma takalé dal mu mënumako é legui nak muniko waye fitna bi yep wa jele moko andi wa jele ñuy wax Musa Samiri mom mo indi fitna bi entu yalla Musa daldi bayyi nak Harun daldi waxu ñew beutim Musa Samiri neko fama khatbuka ya Samiri ma sha'nuka da'i ila ma sana'at lan mo waral li nga def ko lutax nga def li naka nga ko mene ma baye len fi wax ju leer ne len na ngeen top Harun lepp lum len digal ma len ko digal lum len tere ma len ko tere lutax nga def li mom Musa Samiri mo daldi expliquer mom itam woné li nga xamanteni mom la def ndax wax deug yalla fenul leralal na yenen ti yalla Musa lamu def mu ne ko basurtu bima lam yabsuru bihi faqabadtu qabdatan min athari ar-rasuli fanabastuha fakadhalika sawwalat li nafsi muneko damay gison ñom luñu gisul won te moy kero ba jibril di ñew di ñu dab ci ci ndox ma ci bir ndox ma ci yoon wa neena man xamé won na jibril te ñom xamé wuñ ko neena nak faqabadtu qabdatan min athari ar-rasul neena nak ci la tib nak ben tib ci tanku fasu jibril neena nak tib bobu bama defere yekuy ba pare fa nabastu neena ma sanni ko nak ci ko bama ko suyé rek neena ci la nek yek nak manelen ki nak moy sen borom mom la Musa don seti waye daño jugatlo muné ko fa kazalika sawwalat li nafsi lol nak sama plaisir la rek sama bëgg bëgg bop la ndax itam man sama xel yalla daf ci sama xel yalla daf ci massa def e
1: ma gëm yëk man daal yëk rek la gëm nak la gëm ndax sama giir xamuñu ludul jaamu nak nga xamne kon innamal a'malu binniyat nit ku nek ñaare la nga yene te mu degg ci sa xor rek su yagge rek yalla fekk ci la ci kum yene bi dafa degg won ci xolu Musa Samiri ba mu jaral ko mu jog di def ay pexé lola tax yalla yombalal ko ko rek mu def ci nak miracle bu doy war bo xamanteni jaaxal na nit ñamu nekkalon lo tax bam ne len yalla la rek ñom ñu gëm ko fekkon na itam wa keur Musa ñom Fir'auna yaron na len ci jaamu xërem tamal len ko ba mu dem ba jaxassok sen sidit wa ba kérok ba yonent yalla Musa xare geejgi ba ñu jall te wa keur Fir'auna ya lab romb nañu benn dëkk fekk fa aw nit ñuy jaamu xërem di ko wër di fecc kérok ñom wax neen yonent yalla Musa ne ko ij'al lana ilahan kama kana lahum aliha wa wax neen ko ne ko ij'al lana ilahan kama lahum aliha yalla ji ñi am diko jaam ah ñun de buñu sañun nga wutal ñu yalla ju mel ni yow Musa ñu wër ko itam diko jaamu di tegg di fecc xam nga kon ñom lolu itam yagon na nek ci seen xel motax ñamu nekkon ci seen xel itam ba Musa Samiri defé pexem ba andil len yalla ne len ki moy yalla ji dafa tomber nak mu nekkon seen bëgg bëgg bu jëk lolu tax nak mu yomb lol ci ñom ñu fekk ci ko waye amna ci groupe bo xamanteni ñom d'accordu ñu won ñom dañu andon ak Haruna tok japp seen jambour jaamu ñu ci yalla ba motax nak ba mu netele li Musa mom Musa Samiri bim netele li yonent yalla Musa ne ko moko def yonent yalla Musa dafa mer ba e wax yalla ne ko dal limu bëgg modi mu dé ci sasi yalla ne ko a dédét nak du dé mu ne ko lutax mu ne ko ndax dafa tabé mu ne ko katchor la waye ku tabé la ku mëna joxé la sétal nak benen xétu alkandé waye bu mu nek dé méré nako waye nak é ku yéwé non la ci alalam mom Musa Samiri lim doon katchor ku yéwé non la ci alalam waye mom décision ba yonent yalla Musa ndiku na jël modi rek na genn aduna ci sasi ndax méré gum ko méré yalla nak ne ko e comme dafa nek nit ku tabé sétal benen xétu alkané ci la yalla nak e ci la yonent yalla Musa nak wax yalla ne ko kon genné ko ci bir nit ñi comme yakkat la légui dal ni nit ñi nek musibam ni nit di dawé jaan diko dawé gayne diko dawé rap yu bon yi mom nakoy dawé nit ñi waaw kon Musa Samiri demon na ci alkandé giko yalla tek ba e and ak dekk ak jaan ci pax wala mu dekk ak gaynde wala mu dekk ak rabbu bon mo geuna nek ci mum xewal mu dekk ak nit ñi dañu melone ni ay jaan ci ño ci mom mo ragal nit ñi fu mu gis nit rek daw wa fu mu gis nit rek daw ne ko buma jégué wa mom la alquran wax ne Musa waxna Musa Samiri ne ko yow nak sa alkande ci aduna modi ragal nit fo gis nit taw xam nga lolou doy war xam nga njariñ li nek ci nit ñi nekul ci fenn ndax gayne mom mënul may kenn ndox mu naan mun la fajal ben soxla kon Musa Samiri mujjina yerul soxna yerul dom yerul dara nek rab waaw di and ak beye xari di and ak ñay mom dal andatul ak nit ñi waaw mom dal mujjina nek nit waye na xel me xalat bi yeb mu ngi ci and ak rap yi fu mu gis nit rek dal di daw mom la alquran wax ne yonent yalla Musa waxna Musa Samiri ne ko fazhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas wa inna laka maw'idan lan tukhlifahu motax ñu ne la misasa bi la misasa mom la daan wax la misasa manam

soko ñaare boko bindé ci auto auto du ko laal manam du accident waaw mom lañ leen waxon ci waxtaan yele wessu moy bat bi yalla alage Musa Samiri mune ko itam te alkande aduna ji moy lolou waye bu alakhirah bi euleuk am nga rendez-vous safara te rendez-vous bobu nak du wuti mukk euleuk fokk nga duggu safara xam nga li yalla gëna bañ moy bokalé li yalla gëna bañ modi bokalé li sax nak yalla mënul jéggel Musa Samiri ndax daf ko bokalé ba paré propagande ci ay nit pour ñu bokalé ak yalla propagande ci ay nit pour ñu bokalé ak yalla té itam yalla mën na jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé té mak ñi wax né né ash-shirku asghar min dabibin naml manam bokalé sewna touté na ni tanku xorondom wa xorondom mën nay dox ci sa wét fukki xorondom mën nañuy dox ci sa wét do ko yegg té sen tank yé mo ngi nan dip dip té yeguloko kon nit itam mën na bokalé ti du ko yegg kon bokalé touti na é yu bari nit ki mën na ci bokalé wayé nak lepp luy niru bokalé rek julit bi daf ko wara daw ndax mo nek bakkar bi nga xamanteni yalla amu ci sago duko jegalé mukk motax yalla alagé ko la misasa ba paré né ko itam am nga rendez-vous ëlëk safara té rendez-vous bobu kenn duko fossé fokk nga duggu safara Musa né ko wanzur ila ilahika alladhi dhalta 'alayhi 'akifan lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa Musa né ko nak sa yalla ji nga xamanteni mom nga don jaam propagande ci nit ñepp ñukoy jaam Musa daldi jël yalla ji ray ko lak ko ci safara ba mu nekk doom wax ne ne sax bimu ko rayé ba paré dafa wo Musa Samiri ne ko nak tural ndox wa manam sawal ci kaw nak wi xam nga pour e xam nga tay kamilu alquran ko tegal julit ne ko tour ci sobe duko def mukk bu fekke liman ngi ci xolam duko def mukk suko defé rek gëmatul alquran waaw waye nak pour mu meuna toutal Musa Samiri toutal yalla mom yonenti yalla Musa ba mu reyé nak bi ba paré dafa wo Musa Samiri ne ko nak toural ndox ci kom tour ci sobe mu dadi saw ci kaw nak wi ba mu toy xep Musa dadi jël nak wi lakko ba mu nek doom mu ne ko la xolal dadi koy jël nak wal ko manam euf ko ci geej mutasaro legi nak problème bi dess ci nak ñinga xamanteni ño wuté won ak ndigalu yonent yalla Musa don jaamu yek wa and ak Musa Samiri Musa Samiri alak nan ko waaw ñi ando nak mom nak lan la len yalla tek motax yalla nak wax yonent yalla Musa ne quoi gaay ñi nga xamanteni nak ñom ño doon jaamu yek wi ñom nak lima la digal modi nanu len ray parce que lolay far bakkar bi ah wanti la ci xew modi ray ba doon na doy war lol Musa ne ko ñan ñoy ray mu ne ko ñi jaamu wul won nanu ray ñi doon jaamu legi nak te amon na ca mboloma ko xamanteni bayam don na jaamu yek te kon bu fekke sa baye don na jaamu yek wa yow ya wara ray sa baye amna ci ño xamne sen yaay don na jaamu amna ci ño xamanteni sen dom don na jaamu amna ci ño xamanteni sen tante wala sen bajjan don na jaamu parce que ay mbokki kesse dajé kon ay mbokki kesse ño wara rayante lolou nak bañu jëlé ngannaay ya nak jox ñinga xamanteni ño jaamu wul won pour ñu wara ray ña jaamu kéro taxaway bu tiss la ndax nit jakarlo nak domam war ko ray nit jakarlo ak bayam war ko ray nit jakarlo ak magam war ko ray lolou tiss ci ñoom ñu ne nak yonent yalla Musa li tiss na waxal yalla nak mu woyefal mbir mi yalla ne Musa kon dana yabal ben xin ben niir xin